itu di jingrai atu sehina ka film jerwatu kemang lawang an soan pai biang ringkat bat pi polong pirang sekamata yushis palai poin drill magats gagaj vani fm jung pi di hoi polong okay di ka jingkli ngai pini sengap pensyash gol bahag ni kapor ka jingkli ka long kum ni ladon arngut kishikurim utau lok bat kata ka lok ma ladon kita ki arngut kishikurim bat ki kadiru ka singi kut tayo lese komenta ka singi lani ka singi Friday evening ma te kadiru ka singi kut tayo kidang ya syong kai hapo syuki dan syong ta kamera ban ya pit TV ha kata ka por hi kidang ya bam jing bam artat bat don kado we uki ma satang si pis e ta iwe ki te kilak bu ang tajrong mit te baro na ana ki ki akwa ban ya bam te ki ya tan ban ba manu ki akwa ba

0: Suba, ok ta. Tại vì thu suba là ra cho nó tàu kiện mà. Nguội cá lóc nó nguội u lòng. Nguội cá ta cá lóc nó nguội u lòng. Kalabam. Okay, ta. Thank you, Kong Suba. Insa sangap rut nak kiwi ke palot ni mah. Ta. De, okay, bye bye. Nai sama yang dong dong ke jing kili dang bun. Bye bye, ta. Bye. Okay. Then in up this di ki wei di ki parlok ru ki benang ye shimenta no line real sar kan dai wei wei nyau not ar de kajikli ka long ba kum no kata ka lok ka job ya kata ka challenge ha polai pau second ka lan yo ban buri tau ki ka chaka ka ba in best ma bi biang ha de kloi kloi parlok pi dang la ni shimenta ar kan dai wei wei nyau not ar hello hi mano Ha? Oh, iba na no mungkin sir. Ha, hai, nang ta dia kum no, kajubab kum no. Ka le kum no clear ba ha ba na tong kham jam ba na.
1: Kim yo sngau.
0: Ha, kham yo sngau ba mentala yo sngau to.
1: Ka khap a to sngau.
0: Katap yang senduk.
1: Katap senduk dia ke syubrek ke gambrek le ke
0: syubrek. Oh, okay. Shalak mana jengi rota. Saya pergi bed day nelayan mau mana. Nah, thank you. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Okay, yang tadi. Ki message ki kam slam ban poi rang poi tang ka wei tum le le ki bas ngeu bam so yo line pidang par sang lang bat ka message kam le le kat la bo poi la poi hi shi ki ni mo and le da pis ngau long ki bas lor banu shi me ka call phone shu na line jeu sao an kan dai wei wei nyo not ar hey mo ba ka ta ka lok jong u ka buri yo ta okay kloi kloi polo pidang la ni shi me da ka ni program fun unlimited hello ka ni jingli ka jong a ha ka ni kas ni de la dam don show badang phone hangani ka por ngin ya ngap len no dini jing mai ka bade na ka flame kuch kuch hota hai ka jing rai koi mil gaya te palak nai sab ngi ka ni dikha akash vani fm jopi she's palai point real megahertz

Okay, ito yung Reading Right. Ko yung mila gaya na ka film kuch kuch hota hai ni Reading Right. Tamay, ibang nang irak siyo yung biyang ka playlist ko chungi. But haswa jago to pitang siyo sngoy ka chungi. Gori gori, but in a film may huna. Ngan siyo, ang hiki parok kiba start kiba yas nga ban ngi. Kalong good news. Ngira doon ki jing rai ro na ka film may huna. Ki jing rai na ka film kuch kuch hota hai. But kiwe kibangan nang sang nang yai pin bana ho parok. Pi hapat ban ya siya. Di halur kutu ka jing kli siya pang tu kek bahay mo kata kalong kami ka buri yu tau kik di ka balong ka jo hi bat ka ni ka kabayalong seriem hi ka day biang siapang arngut hi kishikurim nganai biang sakawai ka jingkali ha namita jong pi kaba ar kalong kami ni lado na wais ngi kita ki arngut kishikurim kita ngi shikom ta hi ka day ka jo ka jan me des hi mo ki stonat ke le kai ke le challenge ke le games di uta ulok wong kum no wang chal ngi ni le kai ka wai ka jin le kai mo de namar ba kila ya tan rang sha kle ko ko fi ka ta ka ta kle tan rang sha em ti ya tan gen yi we de u ta u lak wong kum ni wong ta ngin le kum ni ma ai ka we ka kot sada hang a ai bit we khulam ngan tho ya ka ni gi jing tho ngan tho kum ne ka jing kya thau jong pi ma ngan tho ka jing kya thau jong pi ka mut mut ban tho ba kan no ba ka ta ka kurim ga jong u ka kya ma ka don ka jing kya ka don ka no kilo ma ka jing kya ka jong ka ding yi ken thengi shit long am kap ta

0: balada ngi ong ni long kum no lada ki ong ba itanat rong ngi kemal lada ki ong ba pisnga ni dom ha de ne de tang ban she biria ban ya sung tanat lam em de ta ulok ulat tip te kata ka ka jing long jong kata ka lok ma tu ong kum no ong ya le am ne ya le ka ba jing le kai ngan ai ka kot sada hanga ngan thok ne ngan thok ka jing kya thau jong phi ma ba pa ka don ka no ki lok ta ka lok de ngan ngan khliap ya ka paper ngan bu ha jong jong ka mi sapet ma phi lada nga thok ya ka ba de kemot ngan le tiu pinhap le tiu sha ma phi la dang a thoy ke ba baklam le le ngan le thoy mangang ngan wan ra mangang ngan ai jing bam ngan pen sai ru we ya ka pela te ke ik ba jah ta ka por o kla ka men ba te ta ka lo ka ngu nem te bi re ma na mar kisin rang kisin long ta ki don ta ka jing long bakim ju kam bana hi ru mo je ki bon ki ik ei ne te ka la par khat be bahang ni ta ka challenge la job be makan re ke ik ba jah undau la dep thoy la bu ha jrong ta ka lo ka shemi ka ta ka kot sada ka pulie masin de pulih dok jing dom hi kat bu be tebuk i ta ikot ka haban mare ka ha belin tiu sha ma ka te ka nuker ko mu job pen ban uta ulok ting yele ngile lang art 5 menne ka job kolok ne te menta pa de job ulok te pi tharai utho ka no kilo la ne utho ayu ha ita i paper ba ka job mu job no mu ka lok ka hab lai tiu sha kan haban syakri u tang ban su tana dia biria ma polo bilang la ban ya pari message ru ka juk ka pol la man ju phone ru shanga hello ka jing klik ka bening kong bat ka ba a ru de ngan publish shai ka wei ka jubap ka balanang poi hai kong kedi nga ong bakal bu ha ka pers jong ka bat buri ha ka jan kersa jong ka ta kada ukuram om la bu king bu ha pers makaro ila din num yo ba ma uru num yo ba te juju thank you so much juju nga try fly os ngoy ke jubab ke ba ya ke jingkli ke ba ar ma ha ka ni ke ba ar pa de ulok job yang kata ka challenge pitarai utho ayu hai tai kot sada kloi kloi pa shanga sha kna so france ni way not ala iwe iwe kum ju run ya call shanga shu ar khanda iwe iwe nyau not ar so ka ikam message oh kini kede hina i jo jo ngal de ban pulie nga tharai gidon gi balamut call ro kla ya perkat no shwa ya ga jingkli ka ba ar to come the late take your time jilele andam biang sa sisien ka bening kong ka challenge job kata ka long ba ngam tip ka buri he nga ko ban tip na phi he ka buri yo ta oke bat kala job maka tang ha pokalai pau second tiu ha ban tiu shau lok ha ka ba ar pa de kan ha ban tiu sha ka lok na mar ba ula job mo phi tharai u tho ayu hai ta i paper ha to ula mo ban guess ya ka correct weight ka jongka ya ka jingkhia thau ka ba kabadei biang ga jongka ne u bakla da u bakla ta kala job maka ka mon shim bakla u tho ayu hang ta pa pepa u ong kum no ong ko kmi ni nyale ka wei ka challenge ai ka kot sada ba u khulam ngan tho hang ta ngan tho kum ni ngan tho ka jing kya thau jong phi ngan tho ka jing kya thau jong phi de hang ta pa de u job mon u job mo te pi tharai u tho ayu ma hang ta pa apo pepa hadu bu job patu long ba start ukurem ba pa benya am hane bu tip ya ka exact weight ka jong ka kurem ka jong tenang i pas kana sa prasan i way not ala i way way ko mang long lada slim room le philang la ba ne shimenta leng ba ka phone call room ma pila ba ne call sha i kedi jong pi jun online jail sar kanda i way way nyau not ar kanda i way way nyau not ar an pulis kawai ka message ka balapoy kani kawai ka ongkom ni hello good afternoon my dear KD ngati ngan ong baka taka lok teka basyalak mo bat kalaburi ha jaka bo umlap sendon hi dawat baro si mit si step ru kalabam hi keng mar sendek uta ulok sa yin shet ja laburi hi wood wood jelang hak po imen kmi keng ha ha ha from MD let's see whether you get it right or it's still wrong my dear MD well thank you so much my dear friend for participating in this program well I guess that you must have heard by now the second question which has a similar scenario but in this one the guy or the husband won the bet so yes we've got another person who's online hello hi Manua I still da to I still play us ngu jingkli baning kong bat baar hoi baning kong kaburi hei mo taka kalok mo ito uge
1: Hai kelabam, rain bayok mau te ulak nang bam ulak bam rutki mau.
0: Apo lai spau sakit lah dia bam wut terai kam taban mah saya ni stay rumah. Wat umlap tepi dari babam lah taban ya. Ta ai silda thank you te ke baar pi osno jing kali mentan.
1: Nyalayo
0: osno satu masa persiapan. Oh ta okay take your time jelele ta take your time. Ta bye bye.
1: Bye.

0: Rồi là yo ke jumpa ke bade ibaya jungi ibalalot cake baru la yo ya ke jumpa ke bade but beningkong e ban yo ke jumpa ke bade hi ikong di susngi wala da im yo sngap shu ani kapori ong bila le chau school sapenya tho le ma pb di one of the winner jong around ke beningkong ke e ke baja yo tau ke ke po lai phau second om pat lap ba yo ban buri akrom tv room lap akrom sofa room lap le chakwe kamera room long shu kan lek kum no ken te ka bam no hi yala de na mar hada la poi hak po te men toy shun dei la job hi maka bat shim lam ta ulok ya ta kik te kata re ka juba por lo dei ba kata ka ka lo ka bam hi no yala de te ka banin kong la kut ka to congratulations to md kong di sus ngi kong na suma aisel la an ba ya te ka ba ar men ta ken ngin ya par khat ma par lo ba u tho kum no ta ulok ha ka ta ka paper ha ka ba Ula job mau, ya kata ke challenge. Ya kau sanga, not line jail sound. Arkanda, iwe iwe, nyau not al. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Okay, tak mele. Ke line dulu kali tu. Teng idang ye up si kiwe pat. Let si ki bidang ye persang banye call. Kidan mene ki bawang ngan perkat shwa. Tito. Hello. Oi, mana? Hello.
1: Hello.
0: Mana? Pide mana? Hello. Ta. Suara kata perlu kan sudah melen suara ini Beijing Rai, nak film house full 5. De Joadin kata pedeng sa sembiang ya ki calls ki jong pi ini di ka ka Giovanni FM jong pi she's spotlight point real mega

0: marwa ki dona babat pa wala kata I we ila yo rung lany yong gumni hi RJ good afternoon ka juba ba arte utho I love you baby tang man yo attendance mo RJ ngai do na mo krok so skun ba ne typical romantic okay itho I love you baby ha ban yang no la po la shurumun hi ma ta thank you do nang tai dang dan em kibrang kwa ni shimenda sa ko message chang ni juba ba amo kidi tau lok un ong pin sat tip on da pi tel hi ya ka jing kya ka jong pi ya ka weighing scale from MD ani MD nga trai la da thok kom ta wat ya nga ro ngan sa snow dom ka lok cheating na mar un hab bech ban gas ya ka weight ka jong ka de ne am de ka wai palok ikan si wai palok ibalak kol ngini pen hello
1: hello Aji Kidi
0: hai suba tong tong tong suba to
1: Tai
0: suriam
1: ah
0: to men ke
1: bi
0: ba ik kapali jong pi tadi kum ta tik lala em ban yan ya haswa ru bala dei pali jong pi kilek bele gile nak ta games pat ta kum le shi bon e kang subas chi sin biang
1: ta
0: bye bye
1: Bye.
0: Okay, satang sau minit ia penting mengenai ke program perlong. Sekali ke message ke belapoi ke Hi RJ Kiri ngadang syuan sengap mentahi ke lok terai ke bam lut ni ke latep ke pelajar u terai. Ngasubab kulumar ngailit namai rang. Oh yes, lit ngasarai ke message ngopi ke poi Islam. Te kam lelei pi jubab artli pi ong tep hapla ne bam lut ngasarai pelayok sengau ya ke jubab ke pangalak dek banai. Tong ala syuai ke ai poin se pima kalak. Kum bam lut pi kala bam lut te kadaw kala jok mo lit thank you so much lit pi ru ngan include lang I pi ha ki tu ki thop jong ki dong jump mane ka rong bening kong round ba ar pat don ni we ru ba yo ek jubab tong ba ki jubab ki jong pi ki la pen long ya kan ka singi ka ba so dra ka singi ka ba ka men then I saw ni ni ka ka jban I fm jong pi she spotlight point jo mega ha chalo du jingli kloy kloy kol shnga ka por kala jan good
2: hello
0: hi oi mano
3: Mga Bak Deng na Juwai.
0: Bak Deng na Juwai. Ta. Tu jubab no Bak Deng?
3: Ta ya ka jubab Bak Arno.
0: Ta ta. Jubab.
3: Serai ba. Ula Amtik na kajin kaj. Serai ula Amtad ya kajin kaj. Kilo ki. Lepi boy Rishwa ki ya. Ya tulang am.
0: Hehehe. Amtad ya kajin kaj. Ula Amtad lah. Yuk baik tek ya ka. Exact weight deh. Ta sepik cibin ma Bak Deng. Den light ma. Ta bye bye Bak Deng. Bye bye. Oh, kau tahu apa deng? Tahu sa persiang sebet FM request rumah. Kau tahu? Tahu. Thank you.
3: Play.
0: Play. Okay, nombor not line real sao ar kendai way way nyau not ar. Ar kendai way way nyau not ar. Hello. Hello. Oh, dah. Mana lain nama bangun dari jutera kan lain. Dia suka bangun jo no banai no happy ke jubab jong ke bar perlu. Ngan cepat ke mawa ke pos biji lala sana ini sok ke akaj vanidali nak kebentak ke kubor pereng pesan minit ngan sana pay ke pos biji lala si pau bat ke program FM super hits. Hoi, nice sabengi kini di akaj vanidali FM jong pi.

0: sa ko wedding message ko blapoy, hi my dear kitty, mga kong na nganong ba uta ulo utho bangan ba nganla ban antat ya kajing kya jong pi namar bangam day kajing tau utho kum tama ako pala si buhay akong na in sepait day na lal mo kong na sebab jong pi di nganong biasa si sin ulakular banto ha kata kape po uang anto kajing kya tau jong pi di harin kata kila ya guess kila ya le kata ka challenge ha kapakadu jok mo udan si wei balakol siyang isu siyem last call mo hello. Hello. Hello. Oh, ngam tip ja sano. Ta kam le kanik di message ni ilit namai rang hi ka to ka jubab ka bening kong mena sa kan dia. Hello. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Mano to ang?
1: Mga iban marbanyang.
0: Iba marbanyang.
1: Ha.
0: Ta ano jubab iba lakut ke por?
1: Masih ang bau
0: tak
1: utho
0: ikimi nang apa bahabriu ha ibas man itu kumta hak menyepen bin ha ta kadai kata.

bedanks kami ke jua ba kuda tum hi ho nga shwai kuda ye baro ki blai shim da ke program nam sko ye la dang shim yo ban shim li ki calls ki jong phi ka por ro ka bar tang khnya shi gan ta te men ta ka por la shi teng in wala mi phi ke NCRT sponsor program phi ye so ro bi ha ji ni ni ha ka program ka ban bo na ro sao bi ji shaneng te ki ba kwa sap jong hindi phi dang la ban ye par shang biang li ki calls le si ha ka por san ba ji ha ka filmi sms ya ka ban men ta I palok jong phi ar ji ki di in ham ban le no de nai sam ni yoshi spa lai point 2 megahertz bye bye that to begin the champion

Si spotlight po hindi akashvani FM Jompi ho ay parlo pidang daran ng kapat nga inini ha kani ka program kerpang na kabentaki kentay bat mentan pilayo sngo artli ki jingrwai ki belarwai di ikai tor bat pet pa jongkari kasi ka jongi ikong jurimon risau artli ki jingrwai sa pang ki kshat mo ki ba itanat pa kawai kabakateng kshat lay pateng ko asiyo sa pang ka kshat lay pateng ko asiyo hi bat ngidan pat sa kawai kabakateng kshat tenrong ala di ngakerman bapilai sungut tenat ban sengap ikitu kijing rai di pengen sengap syuk-syuk pat ngidang dan seartali kijing rai baga keren himo barwai hi japang ki kshat kini pat kibalar rai da ikong Helen Giri ngidan ini iwai iba kerteng kshat dan telan di hadian ketapat ngin sepentem syapi sa iwai pat iba kerteng kshat no snitiang di baru artali kini ki kshat kidan sya sora sya temo di parlok menta kadi kepor ke ba biang bahan nak benta jong pi bat lada kidan ki parlok ki jong pi ki ba kwa abanik pet ya kini ki kshat mar bang di por slap te kadang itenat ba di to ngini ya sngap se kini artli ki jing wa hadi ketapat ngin saya ya ban ya sngap sa katu ka ni teli ki jing rwai haka ka ketien penar mo